Obutasisa buhide humukiano ntumerezemu amagezi akozirata. Msaija kamutuntu za muno, msaija ya ikana level yu kumusibisa. Abuhide buna kwefura mbuwa kio ile kanda kumugonza, yetekaniza kumukolera business, yetekaniza kugenda umuabu kuiranga. Baito, omukazi ono buwa kutekerezo msaija ono biya murabizemu, ainenda morova. Buwa kutekereza mulingo ya musibisi ze hanyuma yu kutero mkaze umusai jonu guyayendaga akuhura ebi interio ni bimumaraho businge na gamba mali umusai jona akuba hindu kile bitekerezo umusai jona akuba hindu ile engeso oba tumereze mamagezi akozerata agaruke mu msaija oba tagarukayo abo kuba abuile bunu na akabili kakagarukaho akabili kakakiora nikyo nkusobola kugamba zira msanjo munana ina munana mwenda mwenda ibili na

Egyo, niye baire teka zetu, manyagara umusi, na mbere tuku iki amakuru, agage no maiso, umusi yona, gamba, mkabulaya, Amerika, Middle East, Uteiro, numusi yaitu, nebindi, ebitwa ingulirise, uwebale kuliriza.